Chegoroba yo yu de konyman kera bada. Demise nyanang bale si mancha duya nanga savali. Ni samara jubi sena ise no bechaya duyana. Ni pula jubi kunay lombaga bechaya nga savali.

Chegoroba yo yu de konyman kera bada. Demise nyanak bale si mancha duya nanga sabali. Ni samara jubi se na ise no be chaya duya na. Ni pula jubi kunay lombaga be chaya nga sabali.